0: Yes, yes. Mayong kuan, mayong buntag sa tanan. Yes, sa tanan-tanan nga naminaw diha sa itong mga kuan ang mga suki labs diha sa Liloy. May buntag mga taga Liloy. Sa pwede Kuya Choy diha sa Bantayan Island, may buntag Kuya Choy. Vibes FM ha, mga ka Vibes FM diha sa Tagbilaran, mayong buntag mga taga Tagbilaran. Asa ba diha ha? Bunal FM, Ate Mar, ay sa naman si Ate Mar. Ate Mar, kabunal na to diha si Ate Mar. Bunali na Ate Mar. Yes, sa pud sa nga to ang Bilyaba Lady ha, taga Bilyaba Lady nga naminaw roon. Labi na diha sa lungsod mismo sa Bilyaba Leyte, may muntag. Yan, sa tanan-tanan nga naminaw palanggaon sa paiki, paabot ingon si Miss Julia. Kaya Angel, nagkutaw ko og Amigos Coffee. Oh. Tinood ka, Miss Julia, nagkutaw ka Amigos Coffee. Siya, yes, oy, nagkutaw ko kuya kay gikabuhi ko. Niyawa ko kahibao kung unsa naging pagkabutanga. Manasad. Ya mo ana na pud karon ikaw ko Angel ba imo jud kong jaga-jaga di wa makalaga wa maka jaga-jaga i oy ya singon si DC Laborte ko Angel ako mismo naminaw ko karon si DC Laborte ingon si DC Laborte ning chat nako si Ate Mar ko Angel nga nagsuka-suka ko na siya wa na Ate Mar unsa na Ate Mar ha resulta na Ate Mar.
1: Hello, sir. May buntag.
2: Oh, may buntag, sir.
1: Ay, may buntag, sir. Kisa yung pangana to, sir?
2: Ako si Virgilio Singson. Diya sa Barangay Buga-Buga.
1: Virgilio Singson, Barangay Buga-Buga, Bilyaba Leyte.
2: Oh, yes, sir.
1: Okay. Pilay pangidaro na to, sir Virgilio.
2: So, is Ginoo si 71 na, sir?
1: 71 years old. Okay.
2: Oh, yeah, okay.
1: Sumala ni Digibon. Imo maning anak si Digibon, no?
2: Oo.
1: Muhatag ko nung kag-testimonya sa Amigos Coffee, sir. Unsa man ay kasi
2: oh,
1: natita
2: sir,
1: na
2: to sa Amigos Coffee. Wad lang. Ang ako lang nga, ika-testimonya nga. Dakog yung kay katabang.
1: Okay. Sige pa na yun, sir. Naunsa man ay kasauna, sir. Ay, sa sir. Ato ko sa usahon. Gatong sa una nga, wapak ka nagamit o Amigos Coffee. Unsa man ay muhang... ipaminaw si mong panglawas, sige.
2: Daghan, sir.
1: Sige, usah-usaha ko no, sir.
2: Oo. Usa diha. Murag, nagrambol ang akong ipaminaw.
1: Ganong nagrambol man?
2: Oo. Na, murag kong kasukaon. Nga, lipong-lipong. Sakit akong sir, hawak.
1: Sir Virgilio, basig buntis ka.
2: Kaya, daghan kayo, sir. Murag lagi mo kayo kung nga nagrambol. Kaya, daghan ang... ako ipaminaw.
1: Oo. Naunsa magkanto?
2: Kuan to? Kung nga itong panahon na, dagha mga kuan sa radyo, mga advertise ba, na makayo, ako gitistingan.
1: Di mo gitistingan, tanan?
2: Oo, gitistingan ako. Mas kaya nga yun. Ito na kayo nga ako, kakininian ko ang mga hinambog rin eh. Yan naman po yung makatestimonya na mayo.
1: Mm.
2: Kumasa na kay ngong ko sir nga sinambog ina.
1: Okay.
2: Moto nga nawa kay murag sige ra ko gasto way ipikto.
1: Murag nang kuara ka nagsayang-sayang ra ka kwarta.
2: Oh, sayang-sayang. Usa ka panahon nga kinini ang dire sa amo kadere si asawa ni kuan buhet. Nagdas ya. Sayo. Istingin niyo, ikaw sa mga eh. Na Amigos Coffee ni. Kung sa mga ipito ni. At tingin lang nyo. Nga mo rin nagkaduha-duha. Bako ba? Kaya base naman po dog mo rin lahat. Ay ko at istingin to lang niya. Moto, higa yun ah. Istingin din ako.
1: Okay.
2: Matay, kalayos diyo sir. Wa ako makahurot sa lima kasi. Murag. Ang akong huna-huna. Murag presko ba? Linaw.
1: Sa lima lang kasasi imong nahurot?
2: Oo, lima kasi akong gikwano niya.
1: Wa na, linaw na imong una-una.
2: Basig ko na. Linaw ako pong una-una. Katawa sa kawat, paglipong-lipong, katotoan, magsuka-suka.
1: Basig ko na una-una.
2: Kami na ang usahay pagani. Mula ba din ako ko, matay, nakaingo ko nga ang Ginoo, kamaog yun.
1: Okay.
2: Kamaog yun, kay na naman. Sa kanana ng mga herbal, na kanang ikuan sa radyo, arbitais, tiniragin amigos na ako yung na ako na ito Ginoo. Salamat na nagigayaran ko ng mga kini di ay. Labo mo ako na mag-inabot sa una, sir.
1: Ha?
2: Wa ako na mag-inabot kay makaingaw mo ko. Ah, ilag na po ni.
1: Ilag na saan?
2: Oo, nga karon. Mula dito kay kining ginoogod. Kamao mang kukuan ba nga na ay ang himoon nga lasayan.
1: Hmm.
2: Mauto nga, kaptura mo yung kanghil to mo rin ingon na nga kong anak nga. Adi apa dirita, ingon lang ko na. Ito na. Sige, may noon. Lagi ka na to. Wala, hantog ka ron. Pwis ko na akong pang kuna-una. Wala na akong bati. Sakit sawak, maglipong-lipong. Kasi ito ang murag magsuka-suka kan mag... Kuan ba ka na magsuka-suka nga? Murag di na, kuan? Di masabot?
1: Di masabot? Kada-adlaw yun?
2: Kada-adlaw dito. Pero, isa na to, pag-inom ako, waga na yung mahurot ng lima kasi.
1: So, karon,
2: naginana, ikaw, hantog karon.
1: Karon, Tatay Berilio, gainom pa ka gamigos coffee?
2: Ana, akong gimintin, kaya akong gikuan yung kape.
1: Kape, good.
2: Oo, oh, mo akong gikape na good. Wala na ko ito mga kape-kape nga, uban. Wala na akong gamit, kanara.
1: Ah. Oya, unsay, ikaw, ha, live taron sa radyo, Sir Berilio. Unsay, ika, sulti ni mo sa mga naminaw. Epektibo, good, ang atong amigos coffee, dili, good. Wala gyud inom nga kanang kuan kanang bakak ba nga dili tinuod si Montana si Mong kuan si Mong si Mong panawagan ni kay panawagan nila kay usa man sad kana kay experience kung unsa kay piktibo ang Amigos Coffee unsa kay kasulti mo sa mga naminaw na turon.
2: Oh, ako lang tingin ni sa naminaw karon photo sa makabati sa mga sibya tinedili ni kay inon ta lang panila dili kay panghambog wa ko inon ta nga gitagaan kong kuha sa gidairan kong para gin pang sugin niya ni nga kaysayan. Ako nang kong galing nun, kamong haminaw ka ron, na dako yung kay katabang ang amigos ko pe.
1: Okay.
2: Kung ayon yung pumati, por dahilan ninyo, gamit niya ng amigos ko pe, kay dako gini kayo o makatabang sa ato ng lawas. Bakit makaingon mo nga, kinihinambog. Atis nyo lang, kaya ako, eksprinsyado na ko. Kaya akong panayagong garoon nga skin kayo, no. Daghan ako ipaminaw. Pero gikan niya ito nga nakainom na ko, muna akong gimintin. Presko na, oy. Ganahan, pagani ko magsayo-sayaw.
1: Ayay, namin, natay, napatay ko, answer, napatay asawa.
2: Abiya, oy. Abiya, oy. Pero, wala.
1: Wala at pero
2: lipay-lipay na lang, lipay-lipay na
1: lipay,
2: lang.
1: Lipay-lipay na lang.
2: Kanya, agawas pa na na, sir.
1: Oh.
2: Mura dili ko, kuwan, mura dili lumpo kong lawas. Ganahan di ko magliyo-kliyo ka na daw.
1: So lahira yun, lahira?
2: Lahira, oy. Lahira sa una.
1: Oh.
2: Sa una, matinagong akong pamilya. May ngayon nga. Mapayasin pa na sige ka maghingay ko kapoy lagi. Mura kong gusto ko, oh.
1: Mm-hmm.
2: At agahan rin ko. Hantod daw nga, pagkuhan ako. Kusok ni Arambe ay basta pasalamat kay Ginoo ay ampo ni kay Ginoo nga salamat ng tawag Ginoo nga ni Agbi ay tinini ang kuan nga makahatag yun og kinikayuhan sa tao.
1: Okay.
2: Balikon ko daghan gyud ang akong na kuanan sauce wa gyud ang ko nakaingon ko kung bida ko rin pangilad, you know? Grabe man po.
1: Di man ang pangilad, sir. Kung ano na, sir, ka nang... Ako lang kasundihan na, sir. Kung ano na, sir, pauyon-uyon sa lawas sa tao.
2: Mm. Basin po doon, no?
1: So, arayo ka ni uyon sa Amigos Coffee?
2: Murang di rin ko maka... Kung ano yun?
1: Naka-prove yun ka nga dihagit sa tanan mong giinom sa Amigos Coffee ni uyon imong lawas.
2: Oh, nakatao yun, di ko.
1: Okay. So, daghan kayong salamat, sir. Ang kisa to'y pangani mo, sir. Usab, sir?
2: Berhilio Simpson ko, sir. Taga kuan ko de lumulupi ko sa buga-buga.
1: Buga-buga, Bilyabalite.
2: Oh, Bilyabalite.
1: Okay, so dagang kayong salamat, sir.
0: Oh. Yes, dagang salamat, Tatay Berhilio Simpson from Buga-Buga, Southern Leyte, mga palangga, ha? So, usaka tatay nga doon ay gipaminaw siyang panglawas. Yan, abot na yun sa negative na kayo ang iyahang gihuna-huna. pero natabangan mga langga pinagi sa pag-inom sa tuang Amigos Coffee. So unsa pay gipaabot ha alang sa tanan nga naminaw diya ay namuglangan-langan pa adto na sa pinakaduol nga butika o pharmacy diya sa inyong dapit. Palit na og Amigos Coffee, kutaw na langga ha, kutaw na
1: pinako. Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
3: Wapang ko ko yun, nagkaragyan sa kugkabok, nag-iisang pagkakit kugkabok, ay di ko kita eskakada.
1: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
3: Oy, kanang Kuya Angel, dako di ko pasalamat ka ng Amigos Coffee, kay 1 year na kong gamit, kanarag yun akong bigamit, wala di ko'y tambal gitong mar, kanarag yung Amigos.
1: Usa na katuwig ka na gamit o Amigos Coffee?
3: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maura dyan na akong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, ay sagod, katong mga sakit ni mo, sa gaito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
3: Wana, wana, katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na, akong water, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo nanay Bibian?
3: 400.
1: Ya, yeah, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
3: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong atong Sabado.
1: Sabado, ato lang yaging, kato yaging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
3: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni Bibita Gaming? Taka may bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
3: Kuhaan ka ng
1: sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Bibian?
3: Hilongos Liti.
1: Hilongos Liti, katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
3: Oh, katong din ako kabakot. Nagkorog-korog na umpir. Din ako katindog.
1: Okay.
3: Niya ka ng... Ang guiter sa una arang dakuha.
1: Okay.
3: Niya yeah. Ka nang idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abin ako, paon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato. Dahil pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
3: Oo, oh, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurob, niya kanang ang witir, gamay na, niya. Sa una, may nagsigi ko kanabitang luwag dugo. Naulian na po to. Naulian na po to. Di.
1: Hello?
3: Sige, ihi. Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abrapil?
3: Oo, kaya bang sige pangihi, sige pangihi. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka bitang gagway na inigawat, magdugo, dayon. Kana labing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
1: Asang-asang imong TV, sa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
3: Naulian na sa Amigos.
1: Pila edad ni mo?
3: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, oh, 55 pa to, niya. Diyara dyan ko na ulihan sa Amigos, eh. Kaloy sa Diyos, tungod sa Amigos, at to karon, okay naman ako, tananlawas. Okay na, wala na ko mag, ano bang, hindi na mag-ngol-ngol ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang, pwede na laman, kung kakurausat, o nga, kadi mong kubyaan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Magsige ko hilag sa kasakit ba, ngulungol akong tiil. Pagkatungol sa Amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog, tao. Pwede na ko diyan sa ubana, mama, sa hero na ako ubana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang po'y amigos.
1: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
3: Oo, mawagyo pwede akong nakatabang ako, amigos, kay sukat yun ko nakailom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat, wag yan na nagluwa, wala na. Wala na yun ka nang, isa katong pagbagyong tino, diredi, ihuba ko kayo. Amigos, amigos na may painom sa ubana. Kaloy sa Diyos, inigluwa na ko prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up na sa santo.
3: Wala na, naulian na din. At kung pagbagyong tino, ang tukarag ako, sakit, amigos na may nakauli, waman dyan ko inyong ginaginom, tambal na lain, amigos na dyan. Hindi ko magpakawa, amigos. Bisan, o, hindi niya makapalit o kinarton. Mupalat mo na akong paris, o, kanang kada-adlaw, tulo. Pakasunod-adlaw, tulo. O, namin kwata, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
1: So, pwede na magpalit o kasusasing, no?
3: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o amigos, wag yun ko undang-undang. Kantag karon.
1: Straight-straight lang yun?
3: Oo. Oh, na lang din ay akong bisaligan. Ay, ang kainong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
1: Katong imong waiter, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Kalo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita akong liog ba? Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Nag... Sir Nahed.
1: Mahed, o. Oh.
3: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kayo ako po yung pili, makapaminaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nakita ko. Nakurat yun eh, siyempre. O ano ba, ako pa ikausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
3: Na, ligo na buyag. Uy, ka nang, ako na malang galing makatrabaho, ris balay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa 400 na normal na karon.
3: Na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Nya yeah, bago pa jud kan bago pa jud nagpa sugar atong naging semana.
3: Oh. Oh, nagpa sugar ko atong di man ko ni bago kay pirmi lang ko magpa sugar na. Sige magkuan nga normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka ng...
1: So kung nakay pa rin man.
3: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay. Nga, wala na. Normal na yun.
3: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kanya, ano mong...
3: Di na tayo makita.
1: Katang ingonin mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon. Normal na, sad.
3: Nga, grabe. Mura na yung naamig bagong ninyo.
1: Nga naman. Ganyan. Ano magbi... Nakota na si Idol DTC. Nga naman kung mura mong bagong ninyo. Nga naman.
3: Ay, kay, makakuan mangog ko, kanang makakuan ko ba nga, sa una katong napakul sakit, halos akong bana, sige panguhit, muragakon kayo, hindi mo itik, kayo, hindi lagi ko magamit, kaya rin, laging niwang nga kay, niwang kay ko sa una, nga mura mangog ka ng, way kuan ba, kuon lang ang bana, at so nadlok na gali ko, basig hindi taglain ang bana. Pero karan! Ya, grabe!
1: Nga naman?
3: Kadagabihin ka man!
1: Sila pa yung dandiwa? Sila pa yung dandiwa?
3: 56 niya! Pero mura na, mura o kung kagakong lawas, panahon ni, mura na 30 ka, 20, masakot naman, mura o kunan!
1: Tinuod yun itong ingon ni Idol na pagka-December nga, ingon siya ma-amors na kuno kayo ka?
3: Amigos mo, hindi nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
3: Kuya Angel, ang amigos, hindi nakaluwas na ho. Munang dilit yan. Undangan, stuck sa kumpares. Kaya naliging yaan ko pirme. Kay mama sa hero.
1: Lagi, daghan kayong salamat. Kay 1 year na mga nagamit o amigos coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng amigos coffee. Okay na?
3: Thank you kayo, kuya Angel.
1: Pagkapinan na tugtunga sa takong bugas umay.
3: Oh, thank you, Lord. Thank you, kuya Iris lama. Maunag din ay pinakanindot niya na dawat ng kulis kuhan.
1: Pagkapinansa na itong kuhan, pagkapinansa na itong 2,000 pesos nga car.
3: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
3: Okay kayo, oy, kanang ang Amigos. Maugyay kanang mura pag kang panan bitaw sa kanang wanag ay paglaong bitaw, pero magamit sa Amigos, makuan, mabalik yung tanan, kanang mabaskog ka, din, mura pag ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik. Mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kaya mong ko sa Amigos, man. Kaya ako magpasalamat sa Amigos Coffee.
1: Okay, yan na kayo, guys. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa guni mo, eh.
3: Ang nga, kayo, dako, ang mga kayo. Lalipay, mga ko kayo.
1: Lalipay, yung kayo.
3: Lalipay, kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingnan niya. Si Junil, ha. Kato pa kanahon, ha. Napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape, ha. Kanang huwat-huwata lang. Onya.
3: Lagi kayo, sige, bitaw, may panita diri. Mahutdan man. Kabot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutda, tuluray ninyo. Tuluray na palit niya.
1: Ati sa kayo tayo pangalan mo, Bibian.
3: Bibian Labides.
1: Bibian Labides diya sa ako ano, Hilongos, Leyte.
3: Oh, Hilongos, Leyte. Doon sa pantalan.
1: Ah, salamat kayo, ha?
3: Salamat kayo, kuya.
1: Ah,
0: yes, nagandang salamat no sa maong testimonya ni Nanay Bibian Labidi no nagpamatuod kung unsa ka epektibo ang atong Amigos Coffee no. Alang sa tanan nga dunay gipaminaw silang panglawas basin pa lang ang Amigos Coffee mo'y makahupay nimo mga palangga. Sulay lang way mawala kung mo try ka palangga. Yes, alang pod sa tanan nga naminaw di lang kay Amigos Coffee atong products aduna pod tay Amigos Capsule. Muna nga, tara, sa ato sang tilawin kung unsa pud ka epektibo ang atong Amigos Capsule. Muna nga, di na tamag langay-langay. Tara, let's mga palangga.
4: Hello, sir. Hello, kuya. Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisay pangalan na to, sir?
5: Si Ramir Baligwata, kuya.
4: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May tagaay ko na may gamay nga experience kung epektibo ba doon nga itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
5: Yes, Kuya, no. Ang pag-una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya, nindot yung kayo, no, ang akuang pamati sa akuang panglawas, gani. Ning bati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe karon mas nindot ang kapsul nga ako ang na take na pirmi no sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot ta kay ako pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisod ta o kanang remove sa ato ang hukaw nindot musamot siya ka nindot yung kayo kay sayo ta maka inom sayo pud ta maka aka remove sa atong hugaw so gaan atong agaan din akong lawas kanang
4: Bisaya para Kuya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag.
5: Oh, maglisod ko kalibang usahay gabi na usahay magbaan. Pero so, nga nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas. Buntag ko hapon
4: lawas. Buntag ko hapon nindot ang lihok-lihok liskay.
5: Nagsikig kayo, kuya, no, lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo no mo kanang Amigos Capsule, mas nindot yun ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa na kay acidic. Ako, kuhan mo ko, graphic acid ko kanang sa kuhang kuhan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuhan sa tiyan no, kanang mga acid, ana. So karon gitry pag try ginako kuya nindot di kayo kay magsigita ka nang panug-up or magsigi pug ka kanang kuan sa imong hangin na kuan kanang imong mga murabak kuan siya kanang lain siya ang kanang imong tiyan ana muhupay yo gaan siya gaan gid siya imong pamati
4: so, mo na nindot far, Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ato ang Amigos Capsule. O niya, na inangutana, yes, na Kuya Ramir, na aman rin si Bobby Huntili nga. Ingon si Bobby, ha? Ingon si Bobby Huntili, ha? Siya nga, pagutan, ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay ba ni sa buldos-buldos kay ako, nakabuldos ko sa kumbana, sa kong asawa, nga si Gracia, nga nakainom kong Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos pa bugga?
5: Agoy, monay, nindot kayo nga pangutana, Kuya Inzil. So, nindot kayo, Kuya Inzil, no? Kay... sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag ilhan yun mo aduna gi-check kanang epic, no? Kay kanang mabuntag sayo pa kayo wala si Junior barog
4: na sayo bro, kayo. Pero sa una wala dugay mo barog
5: wala dugay mo barog karon
4: aruy
5: wala buyat ay oh kanang mabuntag tinuod yun na manguhit oy si Junior.
4: Manguhit. Sige. So, ana, so, alang sa mga tatay ni Kuya Rams, epektibo, ha? Epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, balikwat sa ika-advise ni mo nila.
5: Alang sa...
4: Maka-prove yun just itong Amigos Capsule, ya.
5: Alang sa naminaw, no? Ugasan ni Nabot. Nga ito ang gear karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na, o oh, sama, apoy uban nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning bugno sa kama, kuya. Nindot yun siya gamiton, kuya, ang kanang Amigos Capsule, binimuno. Buntag sa iyo pa, wala. Hantun na, maghayag na, kuya, portigir. So, ako ako'y ilaing ika-advise ninyo, no, ang kanang mga magnanay problema gamay sa ilang kataw, so, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang ibuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule lang ta, mga pare.
4: Okay, pila edad na to, kuya? Pila edad na to?
5: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dyan ko.
4: 52, okay.
5: Pero tagaasa ka nita, Japan, kuya.
4: Tagaasa ka nita, Kuya Rams.
5: Nakakaroon ko ano yan, nakuyo sa Palamban, na Kumbado, Palamban, Cebu.
4: Yes, dagan kayo salamat, Kuya Rams!
5: Dagan kayo salamat, Kuya.
4: Dagan salamat.
0: Yes, dagan sangag salamat, Kuya Ramir Baliguat. Og alang sa tanan, unsa pay gipaabot, ha? Motos, Kuya Ramir Baliguat palangga, nagpamatuod sa kaepektibo sa toang Amigos Capsule, no? So, sa tanan-tanan nga naminaw ay naglangay-langay, ha? Add to na dito sa pinakaduol nga butika o pharmacy.

0: Yes, yes. Good morning mga taga UK FM diya sa Southern Leyte o di Makina FM. So tara, let's mga palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria, no? So nako inaagian nga usa ka ginang usa ko noon siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siya nga agian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kus gaga may ma'am, kisay pa nga to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa ika-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa po na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga dabaligya ko og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nagbaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ka man ko
1: nga nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ko karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Mo nay paayak sa ma'am, mo nay paayak sa mga dealers, Amigos, ma'am, no, kay dili mo inom, no. So karon, ma'am, nag-inom mo jud ka, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko katong nga time. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakita na nga, okay, nga kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon na ko ka ng crab, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, ina na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, datong, unsa kang oras sa mam allergy, ma'am, giatake?
2: Nagiatake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, nagipainom ko na panic nami at that time, na inumduma niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing, kay di mura man siya na paralyze ang half body nako.
1: Mm-hmm.
2: Tungod sa allergy.
1: Lawa, no?
2: Then pagpainom niya na siya ko, kay pag-inom na ko sa kana, di ba, kay init man dyan na siya, no?
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing, and then ang katong sakit mura siya nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oo, usara ka siya. And then, pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
1: normal
2: nagsakit
1: siya,
2: o ni normal.
1: So normal na mo pag inhawa, ma'am?
2: Og, normal
1: na
2: akong
1: allergy ni mo pag nawa.
2: Ang allergy na ako is ni hinay-hinay siya, murag wala na kain ni katol.
1: Di
2: na siya ay katol. So mauto nga, gracias sa Ginoo, ang coffee is gimintay na nako until now.
1: Okay, so gamintay na gika, ma'am. Oh, si mong baligya, ma'am.
2: Yes.
1: Sawa na, ma'am, na baligya ra ka, wag kayo nung ito.
2: I thought is ang kuan, ang akong hyper is mo trigger, kay bawal mo ko 3-in-1. And then niabot ang point nga sa akong hubag, tambal de siya, wala pong pugi hyper. So
1: wala ka gi hyper, ma'am?
2: Oh, wala na ko gi hyper. Wala pong pugi hyper.
1: Pati
2: so,
1: mong hyper, ma'am, na nauyon.
2: Oh, nakauyon sad niya.
1: So karo, nakahuro taga ko sa kakarta,
2: ma'am. I love how pa.
1: So takkanan na to siya, ma'am. Bayron na to siya, ma'am.
2: Oo, oh, nindot siya ang amigo.
1: At least, bayron nun, ma'am, pero makaayo man siya.
2: Oo, makaayo. Kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
1: Okay, ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice nimo sa tong mga listener, ma'am?
2: Okay, so akong ma-advise sa ilahan, no, is kung naamoy mga gipamati, like kanang di ka katulog, okay, naakay ka ng hypertension, and then naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siya ng instrument nga maayo ko.
1: Okay, kisay pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat, ma'am, sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. Usa dai ni mga
3: si,
1: idol sa
3: ang inyong kalagad, Louie Reyes. Natungod sa pagkahinginom og Amigos Coffee, pera buyag abtex gud pirmi og lag sex pagyud sa gabi. Busa kadtong wala pang katilaw sa Amigos Coffee, suwayin na ninyo ni Amigos Coffee.
4: Listeners, karong buntaga, Sir Louie. Kanang ako mang good is kanang diabetic ko, yan, hospital ko, og almost mga 4 years niya. Gitagaan akong taning sa doktor, Sir Louie, na di na ko kaabot 6 months. Unya, nagsige na lang ko og suffer ani Sir Louie, si Rosario, sa balay niya, hila kay taning lagi. Karon Sir Louie, kanang Amigos Coffee, tungod kay naaman ni sa tong station, nag-advertise, wa yung kumuto o primero, tungod kay kay di man ko magpataka ingon man ang doktor nga dili magpataka og inom og mga herbal coffee tungod kay base unya ko no og dili maayo sa akong health kay complicated man ko. Muna nga wa gyud ko mag moinom aning Amigos before, but tungod kay nagsige man ko pamati Sir Louie og kanang sa ato ang mga testimony ni suway ko. Muna nga every time Sir Louie nga ning inom ko, lisod kaayo ang pag-adjust kay makuan man Sir Louie kanang mura makog kanang mura kogi ang akong mga unod, murag na nga buak, murag na nga tanan yun, ya, complicated, na ay maayo na sa hindi. Sige lang yung kong inumog ka ng Amigos, until nga, kanang na-use na ko Sir Louie, o niya, matagkadlaon, kanang muhay po na ko, kanang muubos akong sugar, sa tanan na itong mga suking listeners nga naminaw karon ron. Inom na ko o kanang Amigos, maulian ko Sir Louie, kanang panington ko nga, makalikuglupog, o niya, iglupog na ko Sir Louie, kanang makarap-karap kong pangitas kong thermos nga templada na daan ang Amigos coffee. O niya, ginom na ko, maulian ko Sir Louie, makalingkod ko sa kong kama niya. Kanang muna nga, kanang di yung ko pabuwag o kanang Amigos coffee tungod kay mura ni siya o kanang gihatag sa ginuos ko ang makaayod ay nina ko Sir Louie. O niya, muprolong pa nga kong pagpakabuhi ning kaributan na. Salamat kay sa Amigos coffee nga naanis din sa itong station. O niya, sa tanang naminaw karon nang hinaot ko nga, dili ni siya fabricated kung dili based ni sa akong experience sa akong kaugalingon tungod kay I am very totally held as of today kanang kuwang naragamay nga mamatay ko pero tungod sa Amigos coffee ning lifelong ko salamat sa Amigos coffee og sa tanang naminaw karon panuway na mo og suway
5: insya kana klaro na
6: oh okay na kuya.
5: Yes, gahapon Sir Libong, na live tika sa radyo, through sa ato ang 90.1. Karon live na live ka sa kuan Sir Libong sa Bin FM. Mangaya lang kung kanang gita ni mo, makita joy mag-istorya, unsa to katinuod ang imong testimonya nga gikuha ni Sir Louie Reyes. Tinuod to tanan Sir Libong?
6: Sir, ako yung Angel ka nang nakita naman sa imong staff ang akong sitwasyon diri, labi na sa akong samad niya. Ang premiro man yun, okay, ang tinan akong testimonies nga gi-interview ko ni Sir Louie, tinood yun na siya. O niya, aside, ang imong staff ni Amaron diri, nakita nila ang akong samad niya diin ang nakaayo ang Amigos coffee. Tungod kay schedule naman ko for putol sa kong TL dito sa Soto, wa makumusugot muto nga ning perma ko waiver ning gawas jud ko. O yan, hospital man ko diri sa Biralio, mo lang gihapon kang Dr. Kim Kabatanya na putlan gihapon ang kong TL tungod abab dani aron ma masensip ko. Pero ning balibad ko tungod kay tanaw na ko nga pasigla kay remedyo. O niya, ang sambad ako, Kuya Ingil, diri sa TL, niood na ni siya, kanang manglayat at bitaw ang ood, during night time matug ko, murang ood sa nangka, nga manglayat, o niya, baho na tayong patay nga kong TL, tungod kay, ang nahagiling diri sa kumag ko, kanang ang bukog naman lang, o niya, wanay unod. So, manang baho kaayo, pero sa dugay na ko og kuan kay hunad-hunad ang hunad-hunad mangud sa Betadine sa kanang dextrose sa kanang antibacterial makakuan lang siya makapugong pero dili makaayo until nga ning suway na ko aning Amigos coffee nga way kanang way pagtuo nga maayo ko tungod kay kuan naman ni siya kanang coffee ra nga herbal unya mas naghanda ang herbal nga makuha nato kamunggay nga live yun sa Repentina uban pa pero isuway na ko ang Amigos coffee until nga mauti sinugdanan niya pag inom din ako first time sa Amigos coffee nga murag mabuak ang tanan akong unod unya wako kasabot nga manggilok nga nagpurog-purog ang akong tiil nga mulihok lang siya og siyara murag ikaw ka ng isda nga imong matamakan unya mukisi-kisi ang imong tiil muti akong gibati permiro unya nakuyawan ko tungod kay aside giinan ko sa doktor nga di ko pa inom-inomon og mga any coffee tungod kay complicated ang akong sakit na ako'y tubig sa lungs na ako'y heart nakoy kanang kidney, nakoy high blood, diabetes, o guban pa. Motong wagi ko inom o mga coffee na herbal. Pero misuway ko aning amigos tungod kay pwede magod kumamati sa Ben FM holiday. O yan, makabati yun ko sa mga testimony sa imong coffee. Aside for the fact nga, daghan kayo ni advertise sa to ang istasyonan ron nga, nagpromote lang mga coffee sad. Pero hindi ko misuway sa amigos coffee. Muto nga, sa dugay na kong inom, Kuya Angel sa Amigos Coffee, kanang nagilom-hilom rang yun ko, until nga, nakabantay ko nga, nag-anam nagpilot ang akong samad, sa tubitang giod nga, nakita na ang bukog, nga baho kaayo, nag-anam-anam na siya ang pilot, unya, kanang, hangtod nga ang katong mura o kanabitang binhod na panusuko ng dago mga akong mga unod ana, nangawa na siya o muna na ako nakitaan sa mga yung aging mga buwan sa akong mag-inom o coffee kaya lain man kumainom o Amigos Coffee Kuya India 3 times a day man morning o sa akong snack sa alas 2 o sa alas 2 sa gabi ang buto nga nagkaanam-anam siya o ayo pero kinibitang atakihon at nag-agid yung kong kalisod ka ng atakihon ko nga bisay nag-inom na ko o Amigos Coffee ka ng paninton ko o kalit.

0: karong nako, makalakaw na ko nga way sungkod kunya ning balik ko sa guwapa nga mura ko si Katriona Gray kunya tungod sa aming
1: sungkod. Charlie Dibong, kuyawa na o ini balik na ikag ka-blooming karon pinaagi sa pag-inom sa aming coffee.
0: Tinuod na siya.
1: Tinuod na to, Sir Ledebong, upat ka katuig nga na-admit sa hospital.
0: Tinuod na, nagsugod ko ang ka-admit 2019. Kunya, ang ako ang paggawas dito sa Sutulas, balik-balik ko sa hospital, sa Miralyo, na sa Bidilien, makatestify ang ato mga doktor, na in fact, si Kuya Kim Kabatanya, mo may nag-schedule gani sa pagputol sa kong TL, pero wa madayon, tungod kay na-interrupt sa Amigos Coffee. O niya karon, makasalamatong kaayo ko, Kuya Angel, kay ang ako ginadasaw, nakalabitang magdako, o kanang mura o putaw nga, maglakaw ko nga, tulok ka buok ang haligi. Until nga nawa na itong putaw nga tulok ka haligi, sungkod na lang. Hangtod nga giwa na ako ang sungkod, makalakaw o makabarog na ko karon, pero listo na nga ako proseso tungod kay pero na makalakaw na kong sa kalakang tumba. Hangtod nga sige di kong inom, exercise, inom kong Amigos Coffee niya, exercise, makalakaw na kong tulok kalakang tumba. Hangtod makalakaw na ko og pito kalakang hangtod nga makalakaw na ko ron nawa na'y sungkod.
1: Wow, grabe ako ya Lidibong. So wala kay laing giinom Sir Lidibong ang Amigos Coffee ra imong giinom Sir Lidibong.
0: Ning inom ko og naa gyud ko itagitas actually sa ning metformin. Naa gyud ko metformin pero metformin man ang akong giinom ani misa gi mo ang akong ihinubig ang Amigos Coffee. Nga dipa na ko naka-feel nga ning pilot ang akong samad sa TL og garanti ka TL ko do na ko telepilot na gipicture naman ni si mong staff karon. O niya, maura man din akong iinom Kuya Angel ang metformin o akong hinubig ang Amigos Coffee.
1: Wow!
0: Niya, so, na siya. O niya, wa na sa giod ang pikasigil na po. Wa na sa kong mabaho ng murang mabahong patay.
1: Okay. So, katong interview ni Sir Louis Reyes ni mo, Sir Lidibong, nga hapit na ka namatay o niya, natabang ka sa Amigos Coffee. How true is that, Sir Lidibong?
0: Inuod na siya kay diri mangod sa balay ako ra usta. O niya, kanang kung every time mo makukaibaw kung unsang oras ako atakihon o niya kanang kung atakihon ko it should be nga ako na gid usar during night time o bisang gani sa adlawan ako na gid dire sa balay Kuya Angel ang akong panagang ana ang Amigos Coffee ra gyud ma'am Beth tanawa akong termos ma'am Beth nagbutang ara ko sa Amigos Coffee ma'am tanawa akong
1: okay so naayaron ako mga kauban ng Sir Lady Bong sa inyo ha?
0: Mm-mm. Kanya, diyan ang akong Amigos Coffee, Ma'am Beth. Kanya, ang akong
1: okay.
0: Sa Amigos Coffee.
1: Okay, so nagkakayang salamat, Sir Lidibong. Ha? So, sa tanan-tanan nga naminaw karon nga nakadungog dyan sa interview nga live ni Sir Angel, ni Sir Lidibong. So, unsay panawagan ni mo, Sir Lidibong, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa FM station, sa ato ang BNFM, mga suki na to, kay Lando Mangkadiri. Unsay ka, auhang nila, Sir Lidibong, daku dyan ikatabang ang Amigos Coffee sa imuhang kinabuhi ka rin.
0: Okay, tinuod na siya Kuya Angel. Ang ako ng panawagan is ako yung garanti ang pangan sa istasyonan sa BNFM ni Sir Louis o akong pangan is if I take her for 22 years. Sa tanan na itong mga suking listener sa BNFM o kang Kuya Angel, dili basta-basta nga akong giagian na talisod tungod sa ko ang complicated na sakit. Doon ako'y sakit sa baga, tubig, doon ako'y kidney nga mo atake lang talit. O niya, sakit sa kasing-kasing nga di ko kaginhawa. O niya, ako'y diabetes o high blood. Kining Amigos Coffee, mga kaisunan, sa tanang mga listeners karon nga naminaw, cure all ni siya. Nagpasabot na kung inom taani, ang tanan na itong sakit-sakit sa kalawakan, di ayon niya, dili abrupt, kundi gradual ang pag-ayon niya, nga di ka makanotify nga di ayon na di ay kaniya because wakay pagsalig ka ayon tungod kay supplement for Malaysia, di Malaysia pambalyon. But sa hilom di ay, ni cure kaniya tungod sa ingredients ni ining Amigos Coffee na makaayon di ay sakit na wakay kahibaw. Muna sa tanan na itong mga suking listeners, naghang coffee, naghang herbal na nipromote, naghang coffee karon pero pilihan ninyo ang tinud-anay na pakaayon ninyo. Wa makumulit

0: tingin na ang Amigos Coffee Macayo, but you try it because I, ako namin na-experience mga kaisunan na sa una, mukhal na ako mag-istorya, di na ako masagsan, di na ako makabarong, makalakaw, mag-isod na kong alsa sa putsara, igaon ako, matungod sa Amigos Coffee na akong disuwayan o muot-muot without any notice sa ako ang doktor na ayok po.
1: Wow.
0: Ang kaisunan, ang advice sa doktor sa ako, hindi ko pinin o any synthetic tablet tungkol kay ang tablitas na ay maayo, na ay kontra, na hindi sa maayo sa inyong lawas. Pero ang Amigos Coffee, mga kaisunan, you try it. Wa ko maghambog, o wasag ko mamugos inyo, but you try it. Ang kusa lang kung unsay mga reaction sa inyong lawas, but sa resulta ni Ana, mga kaisunan, kanan at mga listeners, kaayuhan, o karoon,
1: wow. Kaya salamat Sir Libong, wag mo yung kapunasan.
2: Yes, nagandagan salamat Libong. Now, once again, mo to ang full details nga interview na to ni Libong with interview sa ni Sir Louis Rias nung nagpamatuod po mga Kabin FM kung unsa kay epektibo ang atong Amigos Kinik Herbal Comic. So, unsa pa ipahabot ha mga Kabin FM or mga karadyo. Unsa pa yung ipaminaw karoon, unsa pa yung ihuwat mga langga kung nakikipaminaw sa mong panglawas. Okay na, Amigos Kinik Herbal Coffee Mix by ato nang nadunggan kung unsa ka epektibo ang maong kape. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga para sa bayan, ang kape nga para sa tao nga nagipaminaw silang panglawas, nga dugay na kayo nimong gidaladala mga langgaapan, wala dyan kahupayan. Basin pa lang, mamasin lang ta mga langga, ha? Basin pa lang ang atong kahupayan sa atong gidaladala sa atong panglawas, nara diri sa atong Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Ang kape nga doon ay vitamin C, ang kape nga mohatag o kadasig o kaabtik sa tong panglawas, tatak Amigos Kinik Herbal Comics. Ay naglalangan na mga langga, dool na sa pinakadool nga butika o pharmacy sa inyong lugar. Kaya itong Amigos Coffee mapalit lang sa tanang mga butika o pharmacy sa itong lugar. So sa pagipabot, arats, palit na o Amigos Kinik Herbal Comics.

0: Yes, no, nata dire interview on usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, ba Barangay Langob, Asturias.
1: Purok uno.
0: So naa dire si nanay no, ako ning nabalitaan nga naglisod do kuno ni kwan, lakaw si nanay. Unya naginom lang og Amigos. Kisay nga lani mo nay?
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa, pila edad na to, ma'am?
2: 64.
0: 64 years old, so senior citizen na dai ni. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am, nganong nagamit kag Amigos? So, wala pa nga nagamit og Amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
2: Kung kapoy kay kung lawas doon nga sakit ako mga bukog.
0: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Oh, dayon.
2: Yeah. Pag gamit na ko, murang na-apti ko, naulian ko. Kakalakaw lako kung ato pa doon sa babaw.
0: So ato nga time eh, dili na kakalakaw.
2: Buwan, maghihi lang kung usap ko, diaper good ko.
0: Kadiaper na ka. So bali...
2: Murag simana siguro to kapin.
0: Simana ka kapin nga kadiaper. Okay. So tibok ni mulawas na ikapoy jud kayo.
2: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
0: Dili ka kabarog, no? So mora to yung gibati na eh, dili ka kabarog.
2: Nya, wamang ko'y gikuan. Wamang ko'y...
0: Asad, so mo lang ito, dili na jud ka kabarog. As in...
2: Akong ginanggut ako mga anak sus, ayaw ko ninyo data sa Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko diri.
0: Okay. So yan ay, unsay, giinom ni mo ato na yung Amigos Coffee lang.
2: Oo, oh, mara to.
0: Amigos Coffee mo giinom. Pila ka sa siya mo na inom na
2: Di, kuan paano ito? Tulo. Tulo pa to ka sa siya ako na kuan, mara naulian ko.
0: Tulo ka sa siya, naulian na ka sa imong pag-inom. No, so, mara dili na. Ni mo ma-explain kung unsay mong gipaminaw, basta maulan to.
2: Oh, sakit mara to.
0: Imong lawas.
2: Kay murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
0: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na ka pa doon ato sa world.
2: Mawag ang nag-duaw dali sa kuwadong, wag sila mo to nga maulian pa ko.
0: Grabe gina itong kahimtang
2: nga. Igagaw na ako sa, igagaw sa kumbana. Na, din na, ay akong apo, mo'y tikwan din ako niya, akong anak isa ni uli din rin, mo'y nag-atiman ako.
0: Mga pila to ka, simana ang lubog ni mo na eh.
2: Matasapit maduha ta, no?
0: Duha ka simana, no? So bangununo na lang ka, bangun-bangununo na lang kanila.
2: Ah, mangihi na lang yung kuan ang kuan, diaper.
0: Diapera na lang ka, kung wala pa ka diaperin na eh, mangihi na lang ka sa sahog.
2: Mangihi lang yung ko sa sahog. Dugay man kayo ko, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murot ko ato, naunsak ako ato.
0: Ay. Dugay kayo kabarog, nay. So karon nay, okay na?
2: Okay na ko.
0: Kusog na mo dagan?
2: Wow, di pa kadagan kayo.
0: Pero makalakaw na, makalaglag na.
2: Makalaglag na ko dito sa mga.
0: Naulian na kasi mong kagalingon.
2: Naulian na.
0: Naulian na. So ayaw mong giinom, nay, unsang product si mong giinom na to?
2: Amigo.
0: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay.
2: Tag-trying ta pa to akong palit nga to Santa Lucia.
0: Tag-trying ta imong palit. Uy, naka-dere sa Langob. At ka magpalit sa Santa Lucia.
2: Okay, huwag mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo. Suway ka ka anang amigos. Ingko, unya, asa man ka ako palit? Ani do? Yung siya, silingan ko nun nila na, ah. Moto akong ipada sa iya hanga dadi sa kodong kay bayran lang ka na ko dere.
0: So, palit, tulo ka siya siya, tag-trying ta. Mahoro ito yung nakapaayo ni Muray. So, kung idapag ka to sa ospital, Impas
2: ta dito.
0: Labaw pas 30 pesos na.
2: Ako gingnan ayaw yung kunin yung dad dito sa ospital. Bahala ari ra ko balay.
0: Grabe na imong paminaw, naglubog na ka, nagdiaper na. Dahil tulo ra ka sa singa, amigos imong giinom.
2: Oh, nya ka antud karon nag-inom ang sige man ko inom dong. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, murang naulian ko.
0: Naulian ka pag inom mo sa tulo. So, unsay kasulti ni mo ra sa Amigos Coffee na ato mga silingan. So, epektibo ba ang Amigos nay?
2: Nagpasalamat ko sa nay Amigos Coffee. Naulian ko.
0: Okay, so mo tong testimony ni Nanay
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa no diri sa Barangay Langob, Asturias no Purok. Unsa gini purok ka diri nay? Purok uno no. Okay, so daghang kay salamat na yan sa imong pag-inom sa Amigos ha. So ang inom ni Nanay lang gan Amigos Coffee, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdiaper na, nya matud pa ni nanay sa atong interview. Nga kung wa pay diaper, nangihi na gid sa diya sa banig nya. Ang mutan-aw nimo adto nay nga time nagduda jud nga pildi na gyud ka.
2: Oo, nagpildi na gyud ka ako mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Dire nagduaw ingon si Onset sutla ingon ka buhi nako nimo piloto ug ka pildi gyud ka. Oh, pero akong anak atong nagbantay nako, kamagwangan nako, to kuno sila pildi ko ay.
0: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa siya nga Amigos Coffee. Okay, so dagang kayong salamat mga langga. Imagine ha, salamat as Ginoo no, sa Amigos Coffee. Tulo lang ka sa siya. Naglubog, nagdiaper. Si nanay, kasi mo?
2: Felicita Narbasa.
0: Felicita Narbasa. No? So, mo ni yang kahimtang niya karon, maayo na kay mo lakaw-lakaw makikistorya na nato langga no niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kay salamat no. Nanong ka diri sa Langob Astoria
1: sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix ang kape ng lamingan.
3: Unya pa.
4: Unya mo mag-live tatay?
3: Ah.
4: Ay mo nang ipainom mo kape.
3: Duha ka sachet.
4: Duha gyapon ka sachet.
3: Oy.
4: Ya, yeah, kusog mo kumbati sa tayana.
3: Mulang?
4: Gabi ya. Tinawag din na nga. Duha ka sa siyang kape, kumbati kayo.
3: Duha mo na ka sa siyang ng tatay. Good.
4: Kadadlaw?
3: Hmm.
4: Ya, pila ka raon mo kuha na.
3: Wa.
4: Sibli. Sibli mo daw. Tumawag din si tatay. Naman na sikreto na yung secret weapon ni tatay.
3: Oh, awala yung tatay. Batangang take down.
4: O, sinuuno pila yung tatay mo nun?
3: 5'6".
4: 5'6", rumurorag 40, no?
3: Oo, oh, kaya batanon kayo, kahit tugod, lagi sa amigos.
4: Ay, gabiha niya niya. Amigos, sige sa exercise nga.
3: Oh, exercise din na.
4: Exercise. Bakit ang inom ni tatayan, no?
3: Duha ka sa she sa buntag niya, sa hapon, duha sa ka sa she. Aran din siya maluya pa pag kumbati pagkagabi.
4: O sa may ginom ni tatay, amigos coffee?
3: Amigos Coffee na, abday lain. Luya din na sa tatay sa Amigos Coffee.
4: So sa ato pa si tatay Marlon, narbasa, muhurot ako pagkasasi ng Amigos Coffee?
3: Oo, ay, buntag ko gahapon.
4: Ang imo happy na pagkasasi.
3: Masan?
4: Duha-duha, ala ko po.
3: Oo, ay, usap ka masan sa kadla rin, balkan si Deco.
4: Ay, kumbati, labing yung tatay, bisan pag mag-ground trip mo, anak.
3: Oo, oh, bisag, huwag itong ganay.
4: Bak-tubak yung manang ko.
3: Sangan?
4: Bak-tubak mo anang tatay.
3: Oo, oh, ang sabay buhaton.
4: So, unang round tatay mo drive, so mas tumay, ikaw na sa kanya.
3: Mga din na.
4: Lagi, bantog lang nga. Sa una, manawag ko naman kayo kamong katawa. Karoon, may na kayo kamong katawa.
3: Oo, oh, alangan man sa kinahanginan. Ato siya nag-i-enjoy atong life. Pag sige lang niya itag ko sa mood, tagka-tiguang ani.
4: Umaw din yung blooming ganun, kay Permi ka makapagawa ito yung libido, ano?
5: Yes, ma'am, si ma'am. Libor,
2: publas yan.
5: Publas yan sa talibor. Gino'y pangalan to, ma'am?
2: Nelly Goliudo Bungato.
5: Tagadiha dun to, ma'am, tagadiha dun.
2: Oh, dire sa ko, lado ko mong residence dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
5: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kamusta na ba? Mga ilan ko gamay ni mong detalye, ma'am. Kamusta man yung paggamit sa Amigos Coffee, ma'am? Nakatabang ba pa ipaminaw, ma'am?
2: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
5: Katawa ko na nag-amigos.
2: Tiil nga magbinhod.
5: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am. Nawahod.
2: Oo, oh, nawa. Oo, oh,
5: okay, nawa, ma'am. Ang tiil o rin ang binhod?
2: Binhod, hindi ka lang, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
5: Okay, sa pag-inom lang imo.
6: The program is a paid sponsorship and does not necessarily reflect the views, opinions, or editorial policies of Vibe 105.5 FM, its management, staff, or affiliates. The content of this program is the sole responsibility of the sponsor and its representatives. Any statements, claims, or opinions expressed by the host, guests, or participants are their own and should not be considered endorsements or factual representations by Vibe 105.5 FM.
7: Vibe 105.5. Vibe 105.5. Louder than your weekend plans.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nga hapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatay og dungan sa akong mama ug papa. Dili sad ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

ko si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo diri sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, grisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relax pills para lang jud ko makatulog, but dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Kinik 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom taog Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory. Oh!

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: SJ.
1: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
2: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: 105.5.
1: Feel the fire.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: sis! Nano kaya? Perting palang luya mo.
1: Perte ang kakapoy ko, sis. Tanan nga kape na inom ko na pero dawa ay kiti ay pekto.
0: Ay, naku, sis. Amo na gani nga amigos kini coffee mix ang ginainom ko. Natural kag herbal.
1: Ay, tuod ka, sis.
0: Of course. Maayo ini sa kakapoy, pasmo, ubo, hilanat, ulcer, arthritis, diabetes, cancer, kag madamo pa nga mga balatian.
2: Amigos kini coffee Mix. Kape nga himo sa natural nga sangkap nga magapaayo sa imong lawas. Wala ka na sang pagitaon pa kay kumpleto na ini. Amigos Kine Coffee Mix. Amigos Kine Coffee Mix. Sakto sa timpla, sakto sa bulsa. Gani mag Amigos Kine Coffee Mix na kita.
3: 105.5 louder than your weekend plans.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: Relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.

0: relax. You found the frequency that feels like home. Vibe 105.5.
1: 105.5.